Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.